mame tie bibi bible say e kwan bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wu akwan god of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwan ma bi yo nemo banisa arinade

0: sa wa men pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de a bibe sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me go woni fam sa wa sam se de wo de nsa ko so funtum dadiem na wo twan ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni anti ewrade another yam pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ho ewrade ma ye yoko dro ho ho na bi to mi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

awurade nuwo wanya wode awode fo oh jesus mini ati Moses se nwuma e din kan no se na e ka Jacob po na obari mabi ne no baba tentam di kodru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho otwan awurade ani one pipe bo ani akomche ne nyame asem ifiri se wohunu se e dia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwatentam na trani si otwan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel ntinya me ba ene da wutie me sa won so beto na wotwe awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade basa saudin na wodin kunin

kuni mdiye moja disi tonkuni nkuni mdiyo nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hongwa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiyo.

sa me susa mi abibia enye yo dia me de me sa besom no na ya basa enye ma papa pi wo wiase mu na so me kwa de bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chade papa pa ni nye ya penina free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hunu wo baba obebie wo wo yo nyankopo sasu ni ne suban so ti